Kukhala opanda ndalama mudapo mabanchito kapena simuli banchito ndi zinthu zovuta kwambiri. Koma ndi pension ya Zamara kuli ndondomeko zotsogola komanso chitetezo pa chuma chanu. Zamara ili ndi ndondomeko zotsogola zomwe zimakuthandizani inu mutasiya ntchito, musali banchito, mutadwala, ngakhalenso mutasabira zanja kumene. Panga ndi chikhalo.

ni mfulu pa za chuma. Dzalani kena kukolola ndalama zanu kusako. Ife timakhulupirira kuti nzotheka kutsekula makoma za chuma kwa aliyense. Pindula sako anthuni lankhani nkhani. Mumakhala ndi mwayi osungitsa ndalama zanu, kubwereka ndalama, kulandira uphungu wakasamiridwe ka ndalama ndinso maphunziro siyana-siyana kwa mamembala onse a sako. Mwamvatu za ubwino wake apa. Ndiye ngati mukufuna kudziwa zambiri zakalowedwe komanso za sako imene mukuyenera kulowa, imbani foni lero pa nambala izi 086-568-882 ndi 0985-568-882 komanso 0212-220-654. Lowa ni sako lero kwina kuli konse kumwe muli mdziko lino. Kwanilitsani maloto anu a za chuma. Tengao akupatsirani nda Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives, MUSCO.